ka! Ngurup wala jago! Pinayong gajolong, ngajunyang wala jago! Ngurup ngajogo!